ya han ba lamai da phong le laima khong chingmang gi kukti sing na mai tha ke ba yum sing sa ba horogani jcp season aduna sengdok pa haure chek holok pa haure haibisina huelan pau gi

Ningol pukting achetpi, thamoy ani long dabi, nungshi thongbu hangbiro, pakhang lambi bibiro, ngai zamanbu phanghanbiro, nungshi nangi yawatabu, ngai zarakpa kuireda.

Tap na kai hobo kong thang hen galak liba bihul gi kong jel ikai phisang hang doklam lei lang lage lei rang kundo adubu lei pun lak talot lambi laibak chau bi kom bi rei nahak pu laibak na yek piba lei oirabra.

Hai, nui buah kena kena lejin hai. Hai, boyai. Namu kadai lejin hai. Nong khak lau si ta dron hoi bo. Hei, kadai di jat perjalanan tau si. Hai ni ngay si nong si mukum kutawa hau.

si Aiden ako na Agse. Karaman ang inongdam ko, no? Laibang sinatam lariba. Pibog nung ginawa sinatay bang mangkaw na laglaga. Kanana nga pisen bigani. Masibo tay bang isan na biro. Pelo, pelo, nung si Aitra mamiyo ay basa. Nakoy na tarak pala mahigi may rinong na. Ikumita susura bi, panggan sola bi ayak na. Pamumawusin na nung si Kai na may tiyak. Pangno na sintari mamit kipi sinagang ringay. Panguko, mihoy ba na koy sutoy na yan ba may tiyak kaya? Siburin ba may tiyak kaya, kaya? Laybi horoko, laybi horoko ay sabi, na sana ay buwarong ganun ko, pamu ba?

Adom na tungan-tungan ba saysak pa saysak pising digi. Film isay sing nungay na tabiri. Film isay geroy pa kudol da amog tami na si. Tamoy ani hayri ba film isi digi. Poyrey tok cho mamadi sanggita chung kham gi. Apun ba konjil da prani yung kham na sayring ba. Poyrey tok chom na sayrang ba isay ni kudol tamjari tami na si.

0: ching kalang sot naw na kasa lay ga shiya ga chilahi nganangom sa chihomili.
1: Matigri kai bai teu khaya ngai ga chang le ga sheng ga sin na thai pilan ga sing va thai

0: Hai, nang mo ta, bro. Oh, ay, na-opisyal lang na rin nung tigi hekong na eh. Imong da kari tawag yun nang bo. As, kari nung gimasin, opisyal lang siya rin nung hangga tawag yun.
1: Kari no, kari tawag yun, pangkaw da kawri do po.
0: Eh, nga sina kaday damong sa kadawri ba?
1: Cheli ba pijol se, lai kuram ba sa kadawri ba di kwang bidra bo.
0: Ay, nang na tawag yun, kara henmalab ni ko.
1: Yes.
0: Ay, yam yeng ning de. Kara ngang mo din eh, wakan tapo pa
1: eh. Hoy, sana hane. Ay nasatliba suong liba po na mga selok sing taliba ni. Nakalamaron da, imong sigiso namay ni kayno.
0: Yare, yare, ay pili. Yingning dire. No, magi hong hong da na nang napokchat at sali si po. Auba mina nang ditlay to kara da na. Masino pisigino pa si po karamba no pa. Soy da na ngang naraman ni kama.
1: Ho, adu di miwani da na.
0: Nis, kariya, nangi fizol wata na ba. Ha, satu kotor pergi kos. Erobek cuma pergi thagi fee. Thag na jana pergi hidak lang thagi sel. Nama itai naba, kini naba senpam. Aiki thagi tolop thagi nang na tangkai malau rabunatro. Ha?
1: As, asibunu pani dana pangang dihe ngang eba.
0: Ngang dia ribrusibo.
1: Muita modi karim tak kangbi ubi dramale. Hausi kima tamasida. Nupia mata samot khoi mona na laitra bane pai riba phosi de yeng biu ne thagad da dagli ba phijol de gi nupi angang gi arup atau gi laiteng gi polam sing nupi na ke bada season na ba cosmetic ma yama ma sina phai hai de na so torok li sibu khara su season na da ba yab rai bane
0: yare yare nang ngang na ri gai de na ai office theng bane ai ai ai ai theng ba ai ai chalu khik ge yum se mi laita bane ko
1: ta mo
0: Kaido, Hairo.
1: Hairo.
0: Hairo. Hairo. Hairo. Hairo. Hairo. Hairo. Hairo. Hairo. Hairo. Hairo. Hairo. Hairo. Hairo. Hairo. Hairo. Hairo. Hairo. Hairo. Hairo. Hairo. Hairo. Hairo. Hairo. Hairo. Hairo. Hairo. Hairo. Hairo. Hairo. Hairo. Hairo. Hairo. Hairo. Hairo. Hairo. Hairo. Hairo. Hairo. Hairo. Hairo. Hairo. Hairo. Hairo. Hairo. Hairo. Hairo. Hairo. Hairo. Hairo. Hairo. Hairo. Hairo. Hairo. Hairo. Hairo. Hairo. Hairo. Hairo. Hairo. Hairo. Hairo. Hairo. Hairo. Hairo. Hairo. Hairo. Hairo. Hairo. Hairo. Hairo. Hairo

0: Mama, kari no nang buwa langga mat ngang tan tumin na sumlay dito po. Wari yung tatanas sinay nang ba?
1: Imagi bungo! Imagi bungo!
0: Mama!
1: Nabit masigyam lang lang! Imana nukti may sagi masawu kita ba?
0: Genia, yari ni nang ba?
1: Nang imamu warau tu na salabra niya.
0: Oh, ini genia.
1: Imagi bungo. Nang ni imagi tawai na, imani na. Imai sabu tu di lagi pengandre.
0: Genia.

huining sungbam mandakini devi na sakpa khunung misai da moirang kanglai rol da thoibina loi ka bagi matang tabire akashwani palhawilo birasi sastriya sangi ki khudol da ustad bare gulam ali khan sa pakhayal rag malkaus bilambit ekta drut tintal